0: That song was brought to you by Healthy Milger May Pampanga with free delivery in Pampanga and Bulacan. Anak, gising na. Anak.
1: Rise and shine, Mangka Vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV99.1, your good vibes.
2: Bakit right pad ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
7: Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan RiteMed. Kailangan RiteMed.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
11: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.

0: Bygone 100% Knockdown.
1: Di ba ka-vibes, alam naman nating lahat kung gaano kahalaga na maging wais sa ating mga desisyon araw-araw? Kapag usapang pamilya at kalusugan, walang puwangan tsamba-tsamba dahil bawat piso at bawat pagpili ay may katumbas na alaga. Sa panahon ngayon na gusto nating maging maingat sa bawat gastos, mas gusto rin natin yung sigurado tayo sa mga bagay na ginagamit natin palagi. Kaya pagdating sa gamot, mas kampante kapag hiyang mo na. Kapag sasalikong panulo, aliko maniwala ka rin sobrang mura o bayong tatak na aliko kabisado. Panintunan ko pa rin yung RiteMed. Huling ini talaga yung pagkatiwalan ko at maluwat ko ng iinuman. Rereseta niya naman ni Doktor Ku. Kwalidad niya man kasi kampante na ning makamala tatak, pero agyu-agyang aldo-aldo aming inuman. Anya nung panulo yung pisa sabyan, e kumagadu ang isip. Munta ko yung pagkatiwalan ko. Basta, RiteMed. If symptoms persist, consult your doc.

0: Eco vibes, rainy weather can sometimes mean power interruptions. Keep your phones charged and your emergency lights ready. Better prepared, better protected. A good vibes reminder from GV99.1.
1: Mga tula at mga hugot sa buhay mula sa inyong nag-iisang maestrong hugotero, DJ Tony. Mga ka-vibes, abangan nyo ko tuwing Linggo, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali mula kay Maestro. Ito ang programa na sasamahan kayo kapag kayo ay pinagdadaanan hanggang sa maging good vibes ang lahat. Dito lamang yan sa GV99.1, Your Good Vibes.
2: Mami, gustong atin lata, liyo, putla, pota ko lang kadaya. Minom kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
3: United Home. Unilabyan.
4: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

0: Northtown Lottery ay ginaganap sa City of San Fernando, Pampanga at hatid sa inyo ng Lake Tahoe Gaming and Amusement Corporation. PCSO Building, Estado Macapagal, Government Center, Maimpis, City of San Fernando, Pampanga. Para po sa kaalaman ng lahat, ang proseso at draw machine na ginagamit ay katulad ng proseso at draw machine ng PCSO Lotto Draw kung papaano mo din ito napapanood sa telebisyon. Bago ang draw, may mga piling hurado na nakaantabay upang sumaksi sa pagsasagawa sa mga proseso sa draw proper. Ang bawat bola na ginagamit sa Small Town Lottery ay tinitimbang at tinitingnan kung ito ay nasa tamang bigat bago ilagay sa draw machine. Ang draw machine ay mabusising ine-examine bago gamitin. Kapag lahat ng gamit at proseso ay masusing na pag-aralan, ang Small Town Lottery ay umpisahan na at ito ang mga winning numbers.
1: 2306. At para sa mga winning numbers, 2306.
2: We are GV 99.1.

0: best now. Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
1: Abangan sina Bamboo, Itchy Worms, and more on October 17 sa Royce Hotel and Casino Ballroom, Tarek Pampanga. Drink responsibly.
2: GB99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GB-991 or download the MixLR app and search for GB99.1.
3: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
4: Talaga lang, ha?
3: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
4: Sandali, hindi pa ako tapos.
3: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
4: Thank you so much, Amen!
3: Nakakalungkot.
5: Grabe kayo, eh.
3: Minsan,
4: akala ko ba, baby mo ako?
3: Nakakatakot.
5: Huwag mo nang isipin yun.
3: Minsan, nasa taas.
6: Lahat ng araw sa inyo.
3: At minsan,
4: titik ba ninyo ang batas ng isang apel?
3: Nasa ibaba.
7: Oh, sinabi mo pa.
3: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibe Station, GV 99.1.

Ang paliparan, lugar kung saan may mga taong sabik umalis, pero may mga taong gustong pigilan ang oras para huwag munang magpaalam. May mga ngiting puno ng excitement dahil may bagong lugar na pupuntahan at bagong alaala na bubuuin kasama ang pamilya. Pero may mga matang pinipigilan ng luha, mga kamay na mahigpit na humahawak, at mga yakap na ayaw pakawalan. Dahil para sa iba, ang pag-alis ay hindi bakasyon. Ito ay sakripisyo, ang paglayo sa pamilya para magtrabaho at makabuo ng mas magandang kinabukasan. Sa paliparan, may mga umaalis na may dalang pangarap at may mga naiiwan na may dalang pangungulila.

Isang magandang magandang magandang araw sa inyo lahat mga ka-vibes. At dahil Linggo na at alas 12 na, ibig sabihin MKM na mula kay Maestro kasama ang inyong Maestrong Hugotero. Dito lang yan sa inyong nag-iisang number 1 Good Vibe Station ng Bayan, GV 99.1, Your Good Vibes. Muli, isang magandang araw po ang aking pagbati. Magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali, nasaan man kayong panig ng mundo. Binabati ko ho kayo ng isang magandang araw at maraming salamat po sa pakikinig sa ating programa at syempre sa ating himpilan. At kamusta kayo mga ka-vibes? Sana ho ay nasa mabuti kayong kalagayan saan man kayo naroroon. At narinig po ninyo ang ating paunang hugot mga ka-vibes. Ito ay patungkol sa paliparan o sa Ingles mas kilala sa tawag na airport. Alam nyo ba mga ka-vibes, no? Mga iba't ibang emosyon, iba't ibang... Yeah, emosyon. No, yung nakikita natin pagdating sa paliparan o sa airport. Yung iba may mga masasaya. Yung iba naman, malulungkot. Yan po yung itsura, yung mukha ng paliparan. Hindi sa lahat ng pagkakataon mga ka-vibes, laging masaya. Of course, kung ikaw ay magbabakasyon kasama yung family mo o hindi naman kayo magta-travel sa ibang lugar o sa ibang bansa kasama yung family mo, eh talaga masaya ka, diba? Eh pero syempre, kapag naman ikaw ay may iwan, definitely ikaw ay mangungulila, ay nako, yun yung mahirap. At syempre, mahirap malayo sa taong minamahal natin. Tama ba mga ka-vibes? Kaya nga ho, sinasabi ho nila, ang paliparan ay puno ng excitement. Alam nyo, may mga pamilyang excited magbakasyon. May mga batang unang beses sasakay ng eroplano. And of course, they are very much excited. May mga mag-asawang matagal nang nag-ipon. Alam niyo yun, para makapag-travel talaga sila. At may mga taong may hawak na maleta at passport. Pero ang nasa isip, sa wakas ay makakapagbakasyon na rin tayo. At nagiging masaya ang paliparan mga ka-vibes kapag ang biyahe ay papunta sa isang lugar na matagal na ninyong pinapangarap. Pero mga ka-vibes, may ibang paliparan na hindi bakasyon ang dahilan sa pag-alis. May ibang may dalang maleta, pero mabigat ang puso. Dahil ang flight nila ay hindi papunta sa isang tourist destination. Papunta ito sa isang bansang kailangan nilang pagtrabahuhan para sa kanilang pamilya. At doon, nag-iiba mga ka-vibes ang kahulugan ng paliparan. Dahil minsan, ang paliparan ay hindi lang lugar ng pag-alis. Lugar din ito ng mga huling yakap bago ang mahabang pagkakahiwalay. Ayaw niyo yun? Una pa lang, humuhugot na tayo? Sakit, no? kaya nga tinawag na mula kay Maestro. Para saan ba tong programang ito? Di para humugot. Humugot ng humugot. Hanggang sa masaktan at iiyak na lamang. Sa lahat po ng ating mga ka-vibes na gustong ikomento ang kanilang karanasan na hindi makakalimutan sa paliparan, lalong-lalo na sa ating mga OFWs o hindi naman po kaya sa ating mga kababayan na nagtatrabaho sa iba't ibang bansa. Ano po yung
karanasan na hindi nyo malilimutan sa paliparan o sa airport. Yan po ang ating topic o hugot topic ngayong araw na ito at maaari nyong i-text yan sa mga sumusunod na numero 0967-069-5768 at 0908-516-4466. O hindi naman kaya'y mag-iwan ng mensahe sa ating Facebook page. Just type www.facebook.com/GV991, sa TikTok GV991FM, sa X and Instagram at GV991, sa Signal TV Channel 306, sa YouTube Channel GV99.1, your good vibe station. O hindi kaya'y i-download ang MixLR app o ang Radio Garden app. O hindi naman kaya'y bisitahin ang mismong website ng MixLR. Just type www.mixlr.com/GV991. Mga ka-vibes, maaari nyo na pong i-share at babasahin natin on air ang inyong mga hindi makakalimutang karanasan sa paliparan. Naging masaya ba kayo dyan? Humagulgol? Tumulo ang mga sipon? i-share nyo na po iyan, kaya samahan ninyo ako. Mga ka-vibes, sa usapang puno ng katotohanan, hugot at pag-asa, dito

0: Mga ka-vibes, muling nagbabalik ang inyong maestrong hugotero, DJ Donny, para sa inyong MKM mula kay Maestro. Dito lamang yan sa inyong nag-isang number one good vibe station ng bayan, GV99.1, your good vibes. Muli po, isang magandang tanghali sa inyo, magandang umaga, magandang gabi, kung ano man ang oras po kung nasaan kayo ngayon at nakikinig sa ating programa at himpilan. Muli po, isang magandang araw sa inyong lahat. And of course, sa mga kaka-tune in pa lamang o kaka-turn on ang kanilang mga radyo, ang topic po natin ngayong tanghaling ito ay mga karanasan ninyo na hindi makakalimutan pagdating sa paliparan o sa airport. Meron po ba kayong mga karanasan na gusto po ninyong i-share nung kayo ay naghatid o kayo yung hinatid sa airport? Maaari po ninyong i-share po iyan sa mga sumusunod na numero 0967-069-5768 at 0908-516-4466, o hindi naman kaya ay mag-iwan ng mensahe sa Facebook page ng GV. Just type www.facebook.com/GV991. Sa TikTok, GV991FM. Sa X and Instagram, GV991. Sa Signal TV, channel 306. Sa YouTube channel, just type GV99.1, your good vibe station. O hindi naman kaya i-download ang MixLR o ang Radio Garden app, nang sa ganon, kami ay mapakikinggan ninyo 24/7, o bisitahin ang mismong website ng MixLR. Just type www.mixlr.com/GV-991. And muli po, welcome sa unang segment ng ating programa na pinamagatang Three Zones, kung saan tayo ay nagbibigay ng tatlong dahilan, tatlong realization, o tatlong aral na pwede mong dalhin sa araw-araw mong laban sa buhay. Eh dahil nga pinag-uusapan po natin ngayon ay paliparan. No, syempre kapag paliparan, ito yung una nating maririnig dyan. Oo, diba? So, yung ibang mga kababayan kasi natin, umaalis para sa kanilang mga pangarap, diba? Pumupunta sa ibang bansa, doon nagtatrabaho, o doon naman kaya'y nag-aaral para matupad yung kanilang mga pangarap. Kasi nga, sabi ni Laika, pwede nang mangarap. At dahil po paliparan nga, ang ating pinag-uusapan ngayon, ang ating treasons ay patungkol sa tatlong kwento sa likod ng bawat paglipat. Imagine ninyo mga ka-vibes, isang pamilya ang nasa paliparan o airport. May mga maleta, may mga passport, o hindi naman kaya ay may mga dokumento. Tapos, may mga batang masayang-masaya dahil akala nila ito ay isang family vacation. Pero alam nila, alam ng isang magulang na iba yung dahilan ng flight. Hindi ito bakasyon. Maghahanap buhay siya sa ibang bansa. At habang papalapit yung boarding time, unti-unting nawawala yung ngiti doon sa magulang. Tapos, sinabi niya doon sa kanyang anak, "Anak, mag-aaral kang mabuti ha. Alagaan mo si mama. Mag-iingat ka palagi." Ito yung mga simpleng salita na iniwan ng isang ama. Pero sa likod ng mga salitang iyon, may isang bagay na hindi niya masabi. At yung salitang, "Mamimiss kita." At kapag tinawag na yung flight, yung dating mahigpit na yakap ay kailangang bitawan. Kasi kailangan ng umalis. at minsan mga ka-vibes. Doon ninyo makikita na may mga taong pumapasok sa paliparan na nakangiti. Pero may mga taong lumalabas sa boarding gate na pinipigilan ang luha. Kaya naman ngayon, ang ating treasons ay patungkol sa tatlong kwento sa likod ng bawat paglipad. Ang ating unang kwento ay ang mga biyaheng masaya pero may mga biyaheng masakit. Alam niyo mga ka-vibes, hindi lahat ng pag-alis ay adventure. Meron mga umaalis para magbakasyon, pero may mga umaalis dahil kailangan. Kailangan nilang magtrabaho, kailangan nilang kumita, kailangan nilang magtiis ng homesickness dahil may pamilyang umaasa sa kanila. Kailan kaya darating yung araw ng mga ka-vibes na hindi na kailangan umalis ng ating mga kababayan at magtrabaho sa ibang bansa, tumungo sa ibang bansa para doon magtrabaho dahil mas ayos yung kita? Kailan kaya natin mararanasan na yung kinikita natin dito sa ating bansa ay sapat na? Kung hindi sapat, sumusobra pa. Kailan kaya? Kasi alam ninyo, ito yung pangunahing dahilan ng mga ka-vibes po natin, lalo na yung mga OFWs noon, kung bakit sila nagtatrabaho sa ibang bansa. Eh dahil nga, mas maganda yung oportunidad na ibinibigay ng ibang bansa. Mas maganda yung kita, mas magandang buhay ang pwede nilang maibigay sa kanilang mga pamilya. Sana, sa susunod na mga taon, hindi natin alam kung kailan mga ka-vibes, pero sana dumating yung panahon na hindi na nila kailangang umalis sa ating bansa, magtrabaho, mawalay sa kanilang mga anak at hindi masasaksihan yung paglaki ng mga anak nila. Diba? So, hoping one day, ang paliparan ay magiging puno ng kasiyahan dahil ang paliparan ay ang magiging daan para sa kanilang pagbabakasyon sa ibang bansa. Ang pangalawang kwento mga ka-vibes ay hindi po lahat ng umaalis ay gustong lumayo. Minsan, mga ka-vibes, ang pinakamahirap po na desisyon ay ang umalis sa mga taong pinakamamahal mo. Alam nyo yung bigat, yung sakit, na ayaw mong iwanan ang mga taong ito. Pero kailangan eh, kasi ito yung hinihingi ng buhay natin. Kailangan makapagbigay tayo ng magandang kinabukasan, magandang buhay doon sa mga minamahal natin. Kaya kailangan nating lumisan. Pero hindi ibig sabihin ito, ito ay isang madaling desisyon. Ito ay isa sa mga pinakamahirap na desisyon. Alam niyo mga ka-vibes, para sa akin, ang pangalawang lugar na ayaw kong puntahan, una ang hospital. Of course, kapag hospital yan, medyo negative. Hindi lang medyo, talagang negative mga ka-vibes, diba? Ayaw natin talagang ma-hospital o kung sino man na, no, sa pamilya natin, ayaw natin ma-hospital. Pero ang ikalawang lugar na ayaw kong puntahan ay paliparan. Dahil sa ilang taon, laging mabigat yung aking nararamdaman. Ito na naman tayo, sa akin pala itong topic. Hindi, pero totoo yun. No, okay sana yung paliparan kung magta-travel ka kasama yung family mo, pupunta kayo sa ibang bansa, 'di ba? Yun yung magandang picture, no? Imahe ng paliparan. Pero madalas makikita ho natin, masasaksihan ho natin yung mga taong umaalis at yung mga taong iniiwan. Kung tutuusin, ayaw nilang matapos yung yakap na iyon kasi alam nila pagkatapos ng yakap na yun ay mahabang panahon ng pangungulila. Hindi lahat ng umaalis ay gustong lumayo, kundi dahil gusto mong mabigyan sila ng magandang buhay. May mga magulang na malayo sa anak, may mga anak na malayo sa magulang mga ka-vibes. May mga asawa na kailangang magtiis ng long distance at lahat sila may iisang tanong. Kailan kaya ulit tayo kasama. Parang ang hirap sagutin ang tanong na yun. Kasi walang kasiguraduhan kung kailan ulit eh. Ayoko na to. Promise, ayoko na. Masakit na. Hindi. Number 3. Ang kwento po natin, o ang ikatlong kwento, may mga pag-uwi na mas inaabangan kaysa sa bakasyon. Para sa isang OFW o sa sino mang matagal nang naninirahan sa ibang bansa, ang pag-uwi ay hindi simpleng flight. Ito ay reunion. Ito ay yakap. Ito ay pagkakataong makasama ulit ang pamilya sa hapagkainan. At minsan, kahit ilang araw lang yung bakasyon, sulit na. Dahil ang mahalaga ay naka-uwi ka. Minsan nga 2 weeks lang eh, minsan 1 week lang yung bakasyon, pero talagang grinagrab nila yung oportunidad, mga ka-vibes, na makasama yung pamilya nila kahit gaano kaiksi ito. Dahil yung isang linggo na yon ay walang katumbas doon sa mga araw at mga taon na hindi natin nakasama yung pamilya natin. At yun po ang iba't ibang kwento, ang tatlong kwento ng paliparan. Una, may mga biyaheng masaya, pero may mga biyaheng masakit. Pangalawa, hindi lahat ng umaalis ay gustong lumayo. At ang ikatlo naman, mga ka-vibes, may mga pag-uwi na mas inaabangan kaysa sa bakasyon. Ano ngayon? Ang POV ni DJ Donnie. Alam niyo, para sa akin, mga ka-vibes, kakaiba talaga yung paliparan. Dahil doon ninyo makikita na ang isang maleta ay maaaring maglaman ng damit, sapatos, at personal na gamit. Pero hindi nito kayang dalhin lahat ng taong mahal mo. May mga umaalis na may dalang pangarap, pero may iniiwan silang pamilya. At minsan, ang pinakamalaking sakripisyo ay hindi yung pagod sa trabaho sa ibang bansa, yung hindi mo nakikita ang paglaki ng anak mo, yung hindi ka kasama sa birthday, yung hindi ka kasama sa Pasko, yung may mga magandang nangyari sa pamilya pero cellphone lang ang kasama mo. Kaya sa mga taong nagtatrabaho sa ibang bansa, saludo po ako sa inyong sakripisyo. Dahil hindi madaling kumita ng pera, habang kapalit nito ay panahon na kasama ang pamilya. At sa pamilyang naghihintay, saludo rin po ako sa inyo. Dahil minsan, ang pagmamahal ay hindi lang pagsama. Minsan, ang pagmamahal din ay marunong maghintay. Mga ka-vibes, yan po ang ating treasons ngayong linggo. Kaibigat naman pala nito. Ayoko na. Yung pigil na pigil yung luha mo. Well, anyway, mga ka-vibes, ako ang inyong maestrong hugotero, DJ Donnie. Magbabalik ang MKM mula kay maestro makalipas lamang ng paalala at ng ilang awitin. Kaya naman, manatili lamang nakatutok. Nakikinig dito sa inyo, nag-iisang number one good vibe station ng bayan, GV99.1. Your good vibes.
1: That song was brought to you by Angeles City Taekwondo School Marky Mall in Angeles and Magalang. Follow us on Facebook.
2: Hey, ka-vibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Hone your child's strength and discipline at the Angeles City Taekwondo School in Angeles and Magana. With years of experience and affiliated with the Philippine Taekwondo Association, we train kids and teens to be champions in life. Follow Angeles City Taekwondo School, Marky Mall on Facebook for details.
4: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
5: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko! Bye, mga mami! Unahan ka na kayo! Tumakbo! Luwa ka!
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Iyan ka sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Yung lab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Iyan pa sa heart at pulsa.
9: What?
10: Hey, are you looking for a morning filled with laughter and excitement?
9: Look no further. What the F is here to make your weekend unforgettable with your fabulous DJ Mia.
10: And your fun and frisky DJ Angie Moore as we bring you the most hilarious
9: and mind-bending conversations that will leave you saying,
11: what the F?
12: What the F?
13: What the F?
10: Tune in every Saturday from 9 a.m. to 12 noon.
13: Let's unleash our laughter together on your number one good vibe station. GV99.1.
14: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
15: Aray, sakit ng katawan ko.
16: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
18: Tayo na!

0: distance goes a long way during rainy days. Offer a hand, share an umbrella, or check on a neighbor. Let's spread good vibes on any day. This is a Good Vibes reminder from GV 99.1, your good vibe.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mami! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Iyang ka sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Iyang pa sa heart at pulsa.

mula kay Maestro, kasama pa rin ang inyong Maestrong Hugotero, DJ Donny. Dito lamang yan sa inyong nag-isang number one Good Vibe Station, ang bayan, GV99.1, your good vibes. And isang magandang tanghali po ulit sa lahat ng mga avid listeners po natin, ha, at gawin po nating Sunday habit na ang pakikinig sa ating programang MKM mula kay Maestro. Mga ka-vibes, ang topic po pala natin ngayon ay walang iba kundi sa paliparan o yung airport. Okay, so may mga karanasan po ba kayong hindi makakalimutan sa paliparan? Eh kung meron man, ay maaari po ninyong i-text yan sa mga sumusunod na numero 0967-069-5768 at 0908-516-4466, o hindi naman kaya mag-iwan ng mensahe sa Facebook page www.facebook.com/GV991, sa TikTok GV991FM, sa X and Instagram at GV991, sa Signal TV channel 306. O hindi naman kaya ay mag-subscribe sa ating YouTube channel, just search GV99.1, your good vibe station. O hindi kaya ay i-download ang MixLR o ang Radio Garden app sa inyong mga cellphones, nang sa ganoon ay mapakikinggan ninyo ang mga paborito ninyong programa at DJs ng GV99.1. O hindi naman kaya ay bisitahin ang mismong website ng MixLR. Just type www.mixlr.com/gv-991. Eh yan nga po, no, ang mga pinag-uusapan. O ang pinag-uusapan po natin ngayon ay walang iba kundi ang paliparan. O sa Ingles, ito po ay tinatawag nating airport. And I believe, no, may mga ka-vibes po tayo, o may ka-vibes tayong nag-text kanina. At ito ay si Norberto. Sabi niya, "Hi, DJ Donny, karanasan ko po sa paliparan. Hindi ko po makakalimutan nung nakasakay po kami ng eroplano. Papunta po kami ng Boracay. Birthday po ng mother ko noon, way back July 15, 2023. Pinababa po ako. Pinapunta nila ako doon sa may gulong ng eroplano. Ayaw po kasing umandar, kaya pinatulak po sa akin yung eroplano hanggang sa umandar." Wala nga yan, pinasa ko pa man din. Akala ko totoo na yun. Hindi umandar yung aeroplano kay Norberto, pinatulak. Ayaw lumipad daw, ayaw umandar. Kaya kay ka-vibes Norberto, pinatulak. Bastos. So welcome po sa second segment ng ating program. At syempre, tayo po ay tutula na. Tayo po ay huhugot na. Ngayong tanghali, at ang pamagat po ng ating hugotula ay walang iba kundi ang sa paliparan.

Sa paliparan, may mga ngiting nakikita. May mga pamilyang excited sa kanilang biyahe at saya. May mga batang hawak ang kamay ng kanilang ina. May mga mag-asawang sabik sa bagong alaala. Pero sa kabilang bahagi ng terminal, may isang yakap na ayaw nang matapos. May isang pamilyang pilit ang ngiti. Dahil alam nilang matagal bago muling magsasama muli. May isang ama na aalis para magtrabaho. May isang ina na kailangang lumayo. Hindi dahil ayaw nilang manatili, kundi dahil may pangarap silang kailangang abutin para sa pamilya. At nang tawagin na ang flight, may mga matang biglang naging tahimik. May mga kamay na mahigpit na kumapit na para bang kaya nitong pigilan ang pag-alis ng isang minamahal. Ang hirap pala ng paliparan dahil dito mo mararamdaman na minsan ang pagmamahal ay hindi sapat para manatili. May mga taong kailangan mong pakawalan kahit ang puso mo ay ayaw silang mawala. At kung sakaling makita mo ang isang taong umiiyak sa paliparan, huwag mong husgahan ang kanyang luha. Baka hindi iyon luha ng panghihina. Baka iyon ay luha ng isang taong piniling lumayo para may mapalapit na magandang kinabukasan sa kanyang pamilya. Kaya sa bawat eroplano na lumilipad, may mga pusong naiiwan sa ibaba. At sa bawat taong umaalis, may pamilyang naghihintay sa kanilang pagbabalik. Dahil minsan, ang pinakamalungkot na parte ng isang paglalakbay ay hindi ang pag-alis, kundi ang paglingon sa likod habang alam mong hindi mo pa alam kung kailan kayo muling magkakayakap.

Mga ka-vibes, ang paliparan ay parang isang malaking kwento ng buhay. May mga taong dumarating, may mga taong umaalis, may mga nagmamadali, at may naghihintay. May mga tumatawa, at may mga umiiyak. Pero higit sa lahat, ipinapakita ng paliparan kung gaano kalalim ang pagmamahal ng isang pamilya. Dahil may mga taong handang lumayo, hindi dahil gusto nila, kundi dahil kailangan nila. Para sa tuition ng anak, para sa bahay, para sa pang-araw-araw na pangangailangan, para sa kinabukasan. At minsan, habang iniisip natin ang perang ipinadadala nila, nakakalimutan nating isipin na ang panahong hindi na nila mababawi. Kaya kung may kapamilya kang nagtatrabaho sa ibang bansa, huwag mong kalimutang sabihin sa kanyang salamat. Hindi lang dahil sa perang ipinadala niya, kundi dahil sa panahong isinakripisyo niya para sa pamilya. At yan mga ka-vibes ang ating hugot tula ngayong tanghali at ngayong linggo. Oras sa buong Pilipinas, it's 1:53 p.m. At syempre ang oras na ito ay hatid sa inyo ng ating programang MKM mula kay Maestro. Ako ang inyong Maestrong Hugotero, DJ Donny. Magbabalik muli ang inyong Maestrong Hugotero makalipas lamang ng ilang mga paalala at tugtugin. Kaya naman, manatiling nakatutok, nakikinig dito sa inyo, nag-iisang number one good vibe station ng bayan. Sa lahat ng umaalis, good luck sa inyong journey. Good vibes.

And that was Somewhere Only We Know by Kian. Of course, oras sa buong Pilipinas. It's 2:51 PM na, mga ka-vibes. At muling nagbabalik ang inyong maestrong hugotero, DJ Donny. At gusto ko lang pong magpasalamat sa lahat ng mga ka-vibes po natin na tumutok ngayon sa ating programa na sinamahan tayong from 12 noon at hanggang sa oras po natin ngayon. Tatlong oras tayong naghugutan at salamat din po sa lahat ng mga nag-text or hindi naman po kaya'y nag-chat sa ating mga text line at sa ating Facebook page. Pero bago natin na tapusin yung ating programa, before we end up our program, mga ka-vibes, meron pong mga humahabol na mga ka-vibes natin na nagpapabate. Blessed Sunday sa iyo, Maestro DJ Donny. Kami ng family ko dati, ang experience namin lagi sa paliparan o airport, yung palagi kaming excess baggage. Malungkot lagi yung pagbalik na nasa SG at masaya at super excited naman pag pauwi na parang magbabakasyon. Makiplay ng Ikaw Ang Aking Mahal by VST. Thank you, ingat, and God bless. And definitely, Miss Catherine Santos, you're gonna hear your request song later. Bago natin tapusin, o yan yung ating awitin na iiwan. No, patutugtugin natin ang iyong request song na Ikaw Ang Aking Mahal by VST. And of course, sa text line naman ho tayo, dako tayo sa text line. Nag-text ulit ang ating ka-vibes at masugid na tagapakinig na si Norberto. DJ Donny, may karanasan po ko sa paliparan. Kanina kasi joke yun eh. Joke kasi kanina yun. Eh, tingnan natin ngayon ulit kung baka joke na naman ito. May karanasan po ako sa paliparan na kung saan nagkagulo po ang buong airport. May itinabi po kasi akong baga sa counter o kung saan magbabayad ng plane ticket. Akala po nila, naku, bawal ito ha, bomba ang laman ng baga. Pauwi po kami galing Boracay. Dinala po ako ng isang police at nag-usisa po about sa personal information ko. Kinuhanan po ako ng mga IDs. Ang laman po ng bag ay mga inukit na mga bato gaya ng Last Supper. Yun lang po. Naghihintay po kayo ng punchline? Joke. Salamat po. Ito pang pahabol niya. Totoo po yan nangyari. Wedding. Pasensya na po. Parang out of content po ba yung entry ko? Dapat po ba nakakaiyak na karanasan? Hindi naman. Iba-iba yung karanasan natin sa airport tulad ng nabanggit nga natin kanina. May masaya, may malungkot, at syempre na-miss natin si Mami Pines. Si Mami Pines, sabi niya, good afternoon DJ Donny. Kindly play the song Somewhere Only We Know by Kian and shout out to all GV Jacks, especially to you. Thank you, God bless, from Mami Pines. At yan nga ho, syempre, pinagbigyan po natin si Mami Pines. O, eto na.

mag-entry sa TikTok ha. Eh naku, pwede na kayong mag-entry sa TikTok na yan. Ang dami. Tapos yung background rainbow. Mga ka-vibes ha. Tayo po ay kailangan ng magpaalam sa ating programa at ngayong linggo. At syempre po, pinag-usapan natin ngayon yung mga hindi natin makakalimutang karanasan sa paliparan o sa mas kilala sa tawag na airport, mga ka-vibes. Sabi nga natin kanina, iba-iba po, no? Yung eksena na nakikita natin sa paliparan. Minsan, may masayang eksena, pero madalas, mga malulungkot na eksena po ang nakikita natin. Mga ka-vibes, sa susunod na mapunta kayo sa paliparan, tingnan ninyo ang paligid. May mga taong masayang aalis. May mga taong excited sa kanilang bakasyon. May mga batang unang beses makakasakay ng eroplano. Pero sa kabilang bahagi ng airport, may isang pamilyang tahimik. Nagbibilang ng huling minuto bago ang kanilang goodbye. Kaya kung may mahal ka sa buhay na aalis, yakapin mo ng mahigpit. Sabihin mong mahal mo siya. Sabihin mong mag-iingat siya. Dahil hindi natin alam kung kailan ang susunod na pagkakataong magkikita kayo. At kung ikaw naman ang taong aalis, huwag mong kalimutang may mga taong naghihintay sa iyong pagbabalik. Dahil kahit gaano kalayo ang destinasyon, may isang lugar na hindi mo kailangang i-book. Hindi mo kailangang hanapan ng ticket. At hindi mo kailangang hanapan ng address. Ang tawag doon, tahanan. At sa bawat eroplano na umaalis sa paliparan, may isang pamilyang umaasang balang araw, babalik din ang kanilang minamahal. Ako si DJ Donnie, ang inyong maestrong hugotero. At ito, ang mula kay maestro. Mga ka-vibes, ingat sa biyahe, ingat sa pag-alis, at higit sa lahat, huwag kalimutang umuwi. At manatili lamang nakatutok, nakikinig sa inyo nag-iisang number one good vibes station ng bayan, GV 99.1, your good vibes.

0: Hey, Good Vibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A Good Vibes reminder from GV99.1.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Bye,
2: mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo! Ruha ka!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Iyang ka sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Yung lab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Iyang pa sa heart at pulsa.
7: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.

di ba? Biglang umulan. Grabe ang lakas. So, pero ganun pa man, ready, ready si DJ Amir. Ready pumasok. 3:26 in the afternoon. Kanina pa po ako nandito, kaya lang nagpagpag lang ako at nabasa ako eh. Anyway mga ka-vibes, it's September 27, 2026. Araw na naman ng Linggo. Makakasama niyo na naman ang inyong nag-iisang titang ina ng bayan, DJ Amir. Dito pa rin sa programang Wanna Know Why, ang programang will always answer your why. Hello Norberto! Ayan, sabi niya, yes, umarangkada na po sa paliparan ni DJ Donny si Pretty Woman. Actually, kanina pa ako dyan. Oo, nagkwentuhan lang kami ng partner ko. Nagmaritesan lang kami. Anyway, mga ka-vibes, ayan, sabi naman ni Mami Pines, good afternoon, DJ Amir, happy weekend, kindly play the song Here Without You by Three Doors Down. Shout out to all GV Jocks, especially to you. Thank you, God bless, always, from Mami Pines. Thank you, Mami Pines. Wala naman kay 8694, good afternoon, DJ Amir, pakiplay nyo naman po ang I Need You by Leon Rimes. This is Gretchen from Porac, Pampanga. Tulad nila, Mami Pines, Norberto at Gretchen, pwede nyo akong senda ng inyong mga song requests at pa-shoutout. I-text nyo lamang si DJ Amir sa 0967-069-5768 at 0908-516-4466. At syempre, pwede nyo kaming i-follow sa mga social media accounts, X and Instagram at GV991. Kung kayo po'y subscriber ng Signal TV, mapapakinggan nyo kami sa channel 306. Of course, you can follow, like, subscribe sa aming YouTube channel. It's GV99.1, your good vibe station, para mapakinggan nyo kami 24/7, anytime, anywhere. Just download the Mixlr app and Radio Garden app and search GV99.1 or visit www.mixlr.com/GV-991. At syempre, para mapanood nyo ang mga TikTok live, mga content, syempre, sundan nyo na, i-follow and like ang aming TikTok account sa GV991FM. Mamaya po ay live na live po tayo sa Facebook page at www.facebook.com/GV991. Mamaya ay babalik din ako ng mabilis na mabilis. Ipi-play ko lang yung mga song request ninyo mga ka-vibes at ilang mga paalala para sa ating Ganda Ka Juana segment. Kaya dyan lamang po kayo. Samantala, i-play natin ang song request ni Mami Pines, ni Gretchen. At humahabol pa si 3016. Oh, good afternoon, DJ Amir. Pwede po ba ma-request ng You by Jim Brickman? Salamat po. Sige, sige, sige. Play natin lahat yan, mga ka-vibes. And again, this is your number one good vibe station, GV99.1. Kasama ang nag-iisang titang ina ng bayan, DJ Amir. Sa programang Wanna Know Why, ang programang will always answer your whys. 3:30 in the afternoon. Ingat-ingat sa pag-drive mga ka-vibes. Maulan.

0: Ang Small Town Lottery ay ginaganap sa City of San Fernando, Pampanga at hatid sa inyo ng Lake Tahoe Gaming and Amusement Corporation. PCSO Building, Estado Makapagal, Government Center Maimpis, City of San Fernando, Pampanga. Para po sa kaalaman ng lahat, ang proseso at draw machine na ginagamit ay katulad ng proseso at draw machine ng PCSO Lotto Draw kung paano mo din ito napapanood sa telebisyon. Bago ang draw, may mga piling hurado na nakaantabay upang sumaksi sa pagsasagawa sa mga proseso sa draw proper. Ang bawat bola na ginagamit sa Small Town Lottery ay tinitimbang at tinitingnan kung ito ay nasa tamang bigat bago ilagay sa draw machine. Ang draw machine ay mabusising ine-examine bago gamitin. Kapag lahat ng gamit at proseso ay masusing na pag-aralan, ang Small Town Lottery ay umpisahan na at ito ang mga winning numbers.
1: 2609. At para sa mga winning numbers, 2609.
2: Your ultimate weekend rewind of pop and slow jam. Spanning from three decades, from the 70s to the 90s. Only here at GV99.1. Your good vibes.

0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Kavibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
1: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa soundtrip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV 99.1, your good vibes.
2: You've got the talent, you've got the skills. Now, take them global, right here in Clark. Emapta is bringing global accounting and finance opportunities closer to you. Ready for what's next? Explore opportunities with Emapta Clark at careers.emapta.com. Follow Emapta Philippines on Facebook for details.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mami! Unahan ko na kayo, tumakbo! Luwaka!
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ka sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Yung lab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
9: It's a belly friend.

tayo po'y nagbabalik at tayo po ay live na sa ating Facebook page sa www.facebook.com/GV991. 4:26 in the afternoon. At live na nga po tayo. Paki-like and share nyo naman po yan. Ayun, may pahabol. Oh, hindi ko nabasa kaagad. Hi DJ, pabati ng aking nanay na si Marites at tatay na si Felino. Mabuhay kayo hanggang gusto nyo. Happy birthday din kay Jam, jowa ng kapatid kong si Miko. Samji na as. Salamat, God bless. From Melanie. Oh, ayan na. Ayan, DJ Pahabol, bago kami bumaba ng sasakyan, pabati si nanay ko at si Marites. O yan, o. Sana nahabol ko, pero parang hindi na yan. Ayan, sabi ni 0318, good afternoon DJ Army, pa shoutout sa lahat ng TNPS driver, yung masisipag na TNPS driver, pa-request ng Stupid Love from Nino, the Poging Transporter, kung hindi kaya, kung pwede, yung pwede ng Mangarap. Mm-hmm. Mula naman kay 9618, good afternoon DJ Amir, silent listener niyo po ako, pa-request po ng One Last Breath by Creed, Kuya Will ng TNPS driver. Parang mga hard rock yung mga gusto nyong patugtugin, no? Gusto nyo bang mabuhay ang dugo ninyo? Siguro inaantok kayo kasi biglang umulan. Siyempre, bawal antokin ng mga driver, ha? O, sabi nyo ni Roberto, DJ Amir, minsan po sinabihan ako ng isang kaibigang matagal ko na pong hindi nakikita ng katagang, kumusta ka? Okay ka lang ba? Maya-maya po ang sabi niya ay pautang naman. Alam mo, Norberto, magkaiba naman yun. Minsan po naranasan ko rin yan, DJ Amir, yung gusto ko na pong matulog forever. Kaso hindi po ko po magawa kasi everyday ko pong kasama ang nanay ko. Pag ginawa ko ito, sigurado akong masasaktan po siya. Kaya hanggang ngayon, heto po at nagtitiis na lang na nananatiling nakatayo. Kultura po kasi sa amin, kapag nagsabi ka ng problema, agad sasabihan ka ng madrama. Kapag umiyak ka naman, pagtatawanan ka. Kaya ang ending, sinasarili ko na lang. Aww. Alam mo, Norberto, may mga taong pwede mo namang kausapin. O, ayan, at lapitan, ganyan. Oo, tsaka kung wala naman, pwede ka naman mag-pray. Oo, ako sa totoo lang po, pag may pinagdadaanan ako, alam ko na hindi lahat ng kakausapin ko, eh, mapagkakatiwalaan ko. At tsaka hindi naman po lahat ng taong gusto nating makausap ay available at that time na gusto mong mag-emote, ba? Diba? So ako po ang ginagawa ko, nagpipray na lang po ako. Then, ayun. Okay naman. Ay, nako. Ayan, mga ka-vibes. At syempre, bago ko magpatuloy, no, babati muna ako sa mga birthday celebrants, mga ka-vibes. Alam nyo ba na, syempre, happy po ako ngayon dahil 24th birthday ng aking anak. Yes, diba? Happy birthday sa anak ko. Ayan, si Robert. Roberto Antonio Velasco, aka Roan. Happy birthday, anak. I love you so much. Ayan, ang aking anak. Oo. Hi. Bakit ang lalim ng buntong hininga, DJ Amir? O, sino pa ba mga nagbe-birthday? Hanapin nga natin bago ako magpatuloy. At sa mga ka-vibes natin, nagbe-birthday pala ngayon na September 27. Happy birthday. Happy birthday din kay Joed Fernandez. At belated happy birthday kay Kuya Freddy Manzano, September 26. At si Melencio Fabros Jr., belated September 26. At syempre, batiin na natin yung mga magbe-birthday bukas. O, ayan ha. Happy birthday kay Chicken. No, diba? Si Chicken. Ang tawag ni Ma'am Elsie sa kanya ay si Chicken. Si Christine Joy Tubig. Happy birthday bukas kay Chicken. O, ang Chicken namin sa aming office. Ayan. Happy birthday sa'yo, Christine, bukas. September 28. At syempre, advance happy birthday din kay Ma'am MJ Olidan, kay Chris Ignacio, kay Kuya Art Sahor, at sa September 29, kay Ate Mary Jane Dialoring Legaspi, at kay Ate Janelita Pancho. Ayan, happy birthday din po bukas kay Sir Ashley Manabat. Ayun. At sa September 30, happy birthday din po kay Beth
REM, ayan, Bet REM na adding. Siyempre sa aking napakagandang kumare, ayan, Annabelle Agulto Alayon. And of course, sa advance happy birthday din kay Ana Lynn Manalo sa October 1. Ayan. At dahil dyan, narito ang aking birthday song para sa inyo.

0: That song was brought to you by Delish Cheese Dough Pizza, a better pizza. Eme pa kanan, pa-deliver ay pasalubong na yan.
1: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
4: Let's go, Lala!
3: Bye, mga mami! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Iyan ka sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Yung lab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Iyan ka sa heart at pulsa.
8: Kavibes, advertise!
9: Huh? Advertise?
8: Yes! Advertise with us! May negosyo ka ba? May bagong product, grand opening, promo, event, o gusto mo lang mas maraming makakilala sa brand mo? Huwag nang magdalawang isip, ipaabot ang mensahe mo sa libo-libong Kavibes araw-araw. Advertise with GV99.1 and GVAM 792. Tara na! Advertise with us today! Send us a message on our Facebook page or email us at yourdriveradio@gmail.com.
10: Nanay, tita, lola, this is our time! DJ Amir po ito, ang titang ina ng bayan. Kung may mga kwento kayong di masabi kay nanay o mga sikreto na mahirap i-share kay lola, dito nyo ibuo sa Tita Nanay Time. Dahil dito walang judgment, this is your safe space, mga nakshis and kumare!
11: Tita Nanay Time with DJ Amir, tuwing Sabado, alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon, saan pa ba kundi sa inyo nag-iisang Good Vibes Station, GV99.1.
12: Mami, gustong atin lata, liyo, putla, pota kulang kadaya.
13: Minom kang United Home for Sulfate Iron, saw para malusuging daya at malinuing itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
14: United Home. Unilab yan.
15: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
16: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
17: It's Mele Francis

0: Pag pa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
3: Let's go, Lola!
2: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo! Ruwa ka!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: It's Melly Francis.

0: Baygon 100% Knockdown.
1: GB99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GB-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
2: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
3: Talaga lang ha?
2: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
3: Sandali, hindi pa ako tapos.
2: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
3: Thank you so much, Amen!
2: Nakakalungkot.
4: Grabe kayo eh.
2: Minsan,
3: akala ko ba, baby mo ako?
2: Nakakatakot.
4: Huwag mo nang isipin yun.
2: Minsan, nasa taas.
5: Lahat ng araw sa inyo.
2: At minsan,
5: titik ba ninyo ang batas ng isang apel?
2: Nasa ibaba.
3: Oh, sinabi mo pa.
2: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibe Station, GV99.1.
1: We are GV99.1.

Happy Sunday po sa inyong lahat. At ang oras ngayon ay 6:25 PM. Nakikinig pa rin kayo sa inyong number one good vibe station, ang GV99.1. Welcome po sa aking programang Vibe Check, where we check the vibes and feel the good vibes. This is your DJ Betty. Nakyut nakyut pa din. Chalis. Nagfe-feeling lang po. Diba? Alam ko naman lahat ng mga tao ngayon medyo inaantok na. Kaya naman pasayhin natin yung mga gabi nyo, diba? Oh, perfect. Actually, sa kahabaan po ngayon ng MacArthur Highway sa may Balibago area, medyo traffic po tayo ngayon. Na-traffic nga si DJ. Nako, parang wala na nagbago, lagi na lang traffic dito. Actually, syempre, Sunday di ba? Sunday, family day, ito na yung time na pumupunta tayo ng mall, ng simbahan, kumakain tayo with family, ayan. At lalong-lalo na, syempre, burn months na, mga vibes. Ramdam na natin ang Pasko. Yay! At syempre, ramdam na rin natin ang 13th month pay. Malapit na. Charis. Malapit na nga ba? Medyo malayo pa pala. Pero syempre, ina-expect na natin yan, no? Lalo na sa mga katulad kong ano, alipin ng salapi, opo. Mga alipin ng salapi. Ganyan na lang po yung hinihintay natin, mga nagpapasaya sa buhay natin, ang pera. Perfect! So mga vibes natin dyan na nakikinig ngayon, hello, hello po, magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, paki-like, follow at mag-subscribe na kayo sa ating mga social media accounts. Just search GV99.1. At sa pagkakaalam ko, recently naka-live tayo ngayon. Lagi tayo naka-live stream sa ating website. Wah! May pa-website ang GV99.1. Pero yan, share ko yan mamaya yung link sa inyo. Or paano nyo siya makikita? O paano nyo kami makikita? Anyway, sa mga online friends naman natin na nakikinig sa Mixler at Radio Garden, hello, hello po. Kung gusto nyo makinig online anytime, anywhere, just download the app MixLR or Mixler. Then search GV99.1 or you can visit www.mixlr.com/GV-991. Later mga vibes, mag-share tayo ng mga good vibe stories again. Dahil hindi tayo nauubusan ng mga nakaka-good vibes na kwento ng mga ka-vibes natin. Alam nyo naman, di ba? Para naman ma-uplift ang ating mga, ano, mga mood. Di ba? Para maisip natin na, meron pa rin talagang kindness sa mga tao. Anyway, for the meantime, let's listen to the song Rockstar by Lisa. Again, this is Yup Baby, DJ Betty of GV99.1, your good vibe.

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Bye,
2: mga mami! Unahan ka na kayo, tumakbo!
4: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ka sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: It's Melly Francis.

Ayan, mag-share na tayo ng good vibe stories natin, mga ka-vibes. Ito, from Random Peep Number 1. Sabi niya, kinasal na yung special someone ko at 3 days na akong walang tulog at nakakulong sa room. Bumaba ako para bumili lang ng kung ano ang makita ko sa convenience store, sabi niya. Kung ano lang yung matripan ko, then this little girl na may green ribbon sa hair niya, binigyan niya ako ng candy na kulay pink. Sabi niya, "Kuya, may ibubulong ako sa'yo." So, yumuko ako at lumuhod ng konti. Sabi niya, "Kuya, wag na sad. Di ka na popogi," sabi niya. Nalusaw bigla bigat ng nararamdaman ko. Nakatingin na pala sa amin mom niya. And familiar sa akin. Siya pala yung asawa ng kakwentuhan kong madalas na guard sa condo, sabi niya. After that, nakatulog ako ng mahimbing nung gabi na yon at nag-long bath at kahit hurting pa din, back on track na. Ayan, na dahil dyan kay baby girl at sa pamilya niya, no, sa nanay niya at kay kuyang guard ng condo nila, you pass the vibe check. Diba, mga simpleng bagay lang mga ka-vibes na pwede nating i-share, mga unexpected act of kindness sa ating lowest point in life, pwede nating i-share yan dito sa GV. Para naman, sabi ko nga kanina, ma-uplift kahit pa paano yung mood natin at maisip natin na mabuti pa rin or masarap pa rin talaga mabuhay sa mundo. Ayun, anyway, babalik ako mamaya mga ka-vibes. Let's listen to the song, Been By Now by Morgan Wallen. Ayan. Again, this is your baby DJ Betty of GV 99.1. Your good vibes.

0: Ego vibes, rainy weather can sometimes mean power interruptions. Keep your phones charged and your emergency lights ready. Better prepared, better protected. A good vibes reminder from GV 99.1.
1: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
2: Aray! Sakit ng katawan ko!
3: May extra panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra! Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing! New Alaksan Extra! Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Alaksan Extra, now with ibuprofen soldier for up to 3 times faster body pain relief.
5: What the...
6: Hey! Are you looking for a morning filled with laughter and excitement?
5: Look no further! What the F is here to make your weekend unforgettable with your fabulous DJ Mia.
6: And your fun and frisky DJ Angie Moore as we bring you the most hilarious
5: and mind-bending conversations that will leave you saying,
7: what the F?
8: What the F?
5: What the F?
6: Tune in every Saturday from 9 a.m. to 12 noon.
9: Let's unleash our laughter together on your number one good vibe station, GV99.1.
10: Bakit right point ang binibili mo?
11: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
12: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
13: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right point ako.
11: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
14: Kailangan right medicines. Kailangan RiteMed.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
17: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
18: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
19: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
20: Let's go, Lola!
19: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo! Tumakbo!
21: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ka sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Unilab yan.
22: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
23: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.

And that's Janine Tenyoso para sa kanyang kantang pelikula featuring Arthur Neri. Grabe, napakaswabe talaga ng boses ni Janine, no? Parang nakakain lang. Diba? Parang sobrang kinikilig ako ngayon, ganun. Diba? Super, super, super inspired ka. Anyway, it's already 7:48 po. Ayan, at nagbabalik pa rin ang young baby, DJ Betty, ng GV99.1. Your good vibes. Kaya ko din yan eh. Diba, mga gandang pademure. Yung puro hangin na lang pala yung lumabas sa bibig. Oh, diba? Ah, baka swabe na. Gusto ko ganyan din yung boses ko eh. Para every time na may kausap ako, ha? Hello? Kamusta ka na? Charis, ang hirap pala. Oo. Parang kailangan ng ano, ng matinding lung exercise. Oo, pag gano'n, diba? Anyway, sa mga ka-vibes natin dyan, kung meron kayong gustong batiin o kaya naman mga song request, pwede kayong mag-text sa mga numbers na 0967-069-5768 or 0908-516-4466. At sa mga ano contents natin sa Facebook, diba, kung may gusto kayong makitang ano, makitang DJ, ayan, pwede kayong, pwede nyo i-visit ang aming Facebook page. Just search GV99.1 o kaya naman sa TikTok. Lalo na sa TikTok, madami tayo dyan. GV991FM, X and Instagram at GV991. At syempre sa YouTube channel natin, GV99.1, Your Good Vibes Station. At sa mga online ka-vibes natin, hello, hello po sa inyong lahat. Naka-livestream tayo sa ating website. Just visit www.gvradios.com/991video, VIDEO.html. Tapos direkta nyo kung makikita ang yung napakagandang DJ Betty. Gandang-ganda. Oh, feel na feel ko yung pagiging maganda ko this week. Oh. Kasi naman, syempre, pag binabiyahe ka mula Lubao hanggang dito, talaga. Anyway, basa muna tayo ng mga text message from Arca Vibe. Sabi niya, eto, hi DJ Betty, pabati naman ng happy, happy birthday si Jam Aureliano. Jowa na kapatid kong si Miko. Thanks sa... Thanks... Ano daw? Ayan, God bless. Mabuhay ka hanggang gusto mo. From Melanie. Ayan, thank you so much, Melanie. Maraming salamat sa pakikinig. At ito naman, from Gretchen ng Porac, Pampanga. Sabi niya, good evening. Pakiplay niyo naman po ang Rosas by Scott Clee. Yeah, try natin i-play yan mamaya. Uy, meron tayong ano dito. Meron tayong... Tignan natin kung papasa si Kuya Dudes sa kanyang... sa vibe check. Eto, meron siyang story na sinend. Sabi niya, good evening, DJ Betty. Subukan ko lang kung papasa ako sa iyong vibe check. Kahapon kasi sumakay ako ng sasakyan sa may Holy Rosary, sabi niya. Pagsakay ko, pinaabot ko yung bayad. Wala pa man ilang minuto, may isang babae sa harap ko umiiyak, sabi niya. Tinanong ko, okay ka lang? Anong problema? Sabi ko. Sabi ng girl, nahulog ko yung last money ko na 1,000 peso, sabi niya. Uuwi pa ako sa Manila. At syempre, sabi ni Kuya Dudes, naawa ako. Inabutan ko ng 300. Umiiyak yung girl, tapos napayakap, nagpasalamat, at sabi ko, walang anuman, maliit na bagay. Ayun nga sa kasabihan, pag meron, share your blessings. Eh, bago kasi ako umakyat ng jeep, may napulot ako...
Bago daw siya umakyat ng jeep, may napulot daw siyang 1,000. Ako nga pala si Kuya Dudes. Ayan, pa-request naman ang kantang Nobody Knows or Missing You Crazy ni Ross. Salamat. Feeling ko talaga, Dudes. Hindi ko alam kung papasa ka sa vibe check. Eh kung binalik mo na lang yung 1K. Ha, matet ka pala, ha? Matet ka. Jaros lang. Feel ko naman joke lang naman to. And sa mga ka-vibes natin, kung meron pa kayong gustong ano, share ng mga good vibes stories, go lang yan, mga ka-vibes. Ayan, share tayo ng isa pang fun fact for tonight. Since medyo malapit na tayo, di ba, matapos. Eto, ang ating fun fact for tonight, isa pa, there's a planet mostly made from diamond. And it is called 55 Cancri-E or Cancri-E. It's around twice the size of Earth and some 40 light years away from us within the Cancer constellation. Sarap sigurong ano doon, mabuhay doon. Charis. Malay mo naman, makapunta tayo doon, di ba? Minsan. In the future. Kinuha. Grabe talaga yung mga ano, mga tao, oh, 'di ba? Nagano, pumunta ng ibang planeta para kumuha ng diamond. Pero feeling ko naman, wala namang mabubuhay sa ganun. Anyway, eto pa ang ating mga good vibe stories for tonight. Eto from Poto Organic. Sabi niya, when I went to Korea for EXO concert, di ko alam saan seats ko. This was before I studied and learned Korean. A Korean girl who can speak English asked me if I was lost. I said yes. She asked to see my ticket, tapos sinamahan niya ako sa seat ko talaga. Binigyan niya ako ng mga anik-anik and some food, asked for my number, met me after con, and we were together during my entire two weeks trip, sabi niya. That stranger became my friend. Nung nag-aral and nag-work na ako sa Korea, we were inseparable. She's in UK na, but we communicate through IG, kaya di ako makapag-deact. Eh, ang sweet naman. Diba? Ang dami mo talaga mahahanap na friends kahit saan. Basta lumabas ka. Basta huwag ka lang magsawang lumabas, guys. Diba? Madami kayong makikita ang ano nyo, ka-wavelength nyo. Anyway, dahil dyan, kay Korean girl, you pass the vibe. Ang very good nun. Tumulong na siya sa ating kapwa Pilipino, ating ka-vibes ng Pilipino. Tapos nagkaroon pa siya ng friendship sa ibang bansa. Ito naman from Comprehensive Oil. Sabi niya, I was volunteering to teach elementary students sa Baguio. Birthday ko nun, matarik yung papunta. Matarik ang papunta and di siya dinadaanan ng kotse. So wala akong maparang taxi or jeep. Kailangan pa umakyat sa highway tapos umuulan, sabi niya. Wala akong payong noon. Basang-basa ako. A fellow volunteer who I didn't know offered to share his umbrella and we shared a taxi home. I was away from home that time and I knew no one in this volunteer group. Nilibre ko siya ng pizza after kasi bumalik na rin ako para sa boarding house namin. Aww. Ganun lang yun. Charis. Wala nang ano, wala nang part 2. Ginawan lang issue eh, no? Ginawa pa lang love life
to. Anyway, dahil dyan, kay kuyang tumulong kay Comprehensive Oil, ayan, na nag-share ng payong niya. Dahil nung mga time na yun, eh, basang-basa na sila or basang-basa na si Comprehensive Oil. Mali mo pala, lalaki pala si Comprehensive. Anyway, biglang naisip mo, oh, naman. Anyway, yun, dahil dyan, kay tumulong kay Comprehensive Oil, you pass the vibe check. Madami pa tayong mga good vibe stories na i-share mamaya mga ka-vibes, kaya stay tuned. At dahil wala kami ng rosas ni Scott Stuckley, ito na lang ang ipi-play ko para sa iyo, Gretchen, ang Since Day One ni Scott Stuckley. Again, this is ya baby, DJ Betty of GV 99.1, your good vibes.

0: Ang Small Town Lottery ay ginaganap sa City of San Fernando, Pampanga at hatid sa inyo ng Lake Tahoe Gaming and Amusement Corporation. PCSO Building, Estado Macapagal, Government Center Maimpis, City of San Fernando, Pampanga. Para po sa kaalaman ng lahat, ang proseso at draw machine na ginagamit ay katulad ng proseso at draw machine ng PCSO Lotto Draw kung papaano mo din ito napapanood sa telebisyon. Bago ang draw, may mga piling hurado na nakaantabay upang sumaksi sa pagsasagawa sa mga proseso sa draw proper. Ang bawat bola na ginagamit sa Small Town Lottery ay tinitimbang at tinitingnan kung ito ay nasa tamang bigat bago ilagay sa draw machine. Ang draw machine ay mabusising ine-examine bago gamitin. Kapag lahat ng gamit at proseso ay masusing na pag-aralan, ang Small Town Lottery ay umpisahan at ito ang mga winning numbers.
1: 35, 26, at para sa mga winning numbers, 35, 26.
2: This song is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.

that's our very own P-pop group, SB19, for their song, Damn. You're still tuned into your number one good vibe station, GV99.1. At ako pa rin to, si DJ Betty. It's already 8:28 p.m. Ha, vibes. At konting oras na lang po magpapaalam na tayo dahil hanggang 9 p.m. lang si DJ Betty para sa ating vibe check. Hello, hello po sa lahat ng mga nanonood sa ating live stream. Kung gusto niyo po ako makita right now, o kung sino ba yung mga DJs na gusto niyo makita, pwede kayong mag-visit sa www.gvradios.com/991video.html. Diretso yan, mga kabay. And sana na nagising kayo ng ano, ng very very light sa ating kanta. Song request yan eh. Pa-chill na sana ako eh. Kaso biglang song request niya, Damdaw by SB19. Edy okay. Masunurin naman ako eh. Charot. And sa mga vibes natin na gustong i-share yung mga unexpected act of kindness na gusto nila i-share, ayan, sa mga vibes natin on air, i-text sa mga yan sa mga numbers na 0967-069-5768 or 0908-516-4466. At kung may mga song request, syempre, at shoutout kayo pa din. Eto, merong follow-up text message si Kuya Dudes. Ay, oo nga ba? Sorry na. DJ Betty, yung request kong kanta, yung Nobody Knows or Missing You ni or Missing You Crazy ni Ross. Tablado ba ako? Sorry na. Ito na. May play ko na. Oo, magkatapos yung play na natin. Para ano, para sumaya ka naman kahit malungkot yung ano, yung kanta. Pero favorite ko to. Favorite ko si Ross actually. Kasi nung mga ano, nung mga times na nalulungkot ako, mga ganun. Siya yung pinapakinggan ko para malungkot ako lahat. Kaya nituloy-tuloy na natin yung ating GV stories natin. Medyo napapressure ako. Bakit kasi may ano, may stalker ako? Well, basa tayo ng GV stories, mga ka-vibes. From Brightest, sabi niya, college student ako noon. Hinaan nga natin to. Napakalakas. Ayan. College student ako noon. Nagkakalkal ako ng coin sa wallet at bag ko para makabuo ng pamasahe at exact amount lang dahil nagsusukli yung driver doon pag maliit na amount lang ang ano? Dahil hindi na nagsusukli yung mga driver doon pag maliit na amount lang ang change. Suddenly, yung katabi ko nagbayad ng pamasahe. Sinabi niya, dalawa yan, estudyante isa. Tapos lumingon siya sa akin. Sabi niya, okay na, bayad ka na. Nag-thumbs up pa siya. Ang sweet naman ni ate, di ba? Ako din kaya, gawin ko kaya yun. Magkalkal ng barya sa bag para kunwari wala na akong pen. Baka sakaling pambayad ako ng pamasahe. 'Di ba? Para perfect, para powerful. Anyway, dahil diyan kay ating nagbigay or pinamasahe si Brightest, you pass the vibe check. Ayan. Bigay pa tayo ng isang fun fact for tonight. Alam niyo ba mga ka-vibes na only female mosquitoes bite? Alam niyo ba na ang mga male mosquitoes are actually strict vegetarians? They only sip
exclusively on flower nectar and plant juices for their energy. At yung mga females naman, gusto rin naman nila yung mga nectar, pero pag it's time to reproduce, they need a serious nutritional upgrade. At yun ang mga tao, o kaya naman mga animals, yung dugo natin, which is packed with specific proteins, iron, and amino acids that female mosquitoes require to develop and mature their eggs. So every itchy mosquito bite you've ever had was just a mother mosquito trying to gather nutrients for her unborn swarm. Ayan. Baka sakaling maawa kayo sa mga ano, sa mga mosquito na pinabalik. So, pag may kumagat sa atin na lamok, babaeng lamok yun. Oo. Kasi kailangan niya mag-reproduce. Isa lamang siyang nanay. Oo. Na kailangan buhayin ang kanyang mga anak. Charot. Ano ba? Now you know. Anyway, ito pa. Basa pa tayo ng mga good vibe stories. Habol na natin to. Ito, sabi ni Appropriate Driver. OFW pa ako nito. Sabi niya, nawalan ako ng malay sa train. Tapos pagmulat ko ng mga mata ko, may humihilot na sa kamay ko. Kabayan siya. Narinig ko yung sinabi niya na nagkukulay blue na raw ako or nagkukulay purple. Tama ba? Pag nawawalan ka na ng ano. Ng... Ayun, tapos pero di ko talaga nakikita kung anong itsura niya. Naaninag ko lang siya at yung pink niyang t-shirt. Pag naaalala ko yun, lagi kong iniisip na sana laging masarap pang ulam niya. Aww. Ayan, minsan na experience talaga natin na yung mga kapwa nating Filipino, sila yung may crab mentality, lalo na sa ibang bansa. Pero minsan, or mas madalas, meron talagang tumutulong sa atin. At yun din talaga yung mga kapwa natin, ano. At dahil dyan, kay Alin na humilot sa kamay ni Appropriate Driver, para mahimasmasan siya nung nahimatay siya sa train, you pass the vibe check. Pabalik ako mamaya mga ka-vibes. Ayan, pakinggan na natin yung ano yung song request ni Kuya Dudes na Nobody Knows by Ross. Again, this is Ya Baby, DJ Betty of GV99.1. Your good vibes.

0: We got a vibes and the headlines with the morning roundups on us. Born na 6:48 ng umaga. Welcome to the show. Akala pa ninyo wala ako today? Well, pareho tayo na inakala. Akala ko din. But I'm already here. Don't worry, I will take over. Until 9 o'clock ngayong araw ho na ito, alam nyo ba, 28 na ho tayo ng buwan ng Setyembre 2026. It is a Monday today. Kamusta ho ang inyong weekend? Was it busy? Was it chill? Was it eventful? Was it super relaxed? For me, it is a... Alam nyo naman, it's always a mixed for me. I do. Every weekend. So, the important thing is, I had fun. I hope you guys had fun as well. Nag-enjoy ho ba kayo? You know, this is already the last Monday for the month of September. Dahil ngayong linggo rin na ito ha. By Thursday, panibagong buwan na naman po ang ating tatahakin, and we do hope that it's gonna be a better month for everybody. Kwentuhan niyo ako, I want to know what happened during your weekend, but there are a lot of things that are sure to happen this week. And one of which is, sabi ha, ang sabi, pababa daw ang presyo ho ng diesel. At saka yung LPG at saka kerosene, bumaba na dahil sinuspenda daw yung excise tax. So we're expecting a lower, but we're not yet sure if this is the point wherein we would be really relaxed dahil alam mo naman, dire-diretso pa rin yung pagtaas ng mga produktong petrolyo ng mga nakaraan. Kumbaga, lugi pa rin. No? In other words, mas marami pa rin ang tinaas kesa sa ibababa. Okay? Now, industry forecast point to a potential price drop of 7 pesos to 7 pesos and 50 centavos per liter para sa diesel. And 0.50 to 1 peso per liter naman ang posibleng daw itaas naman ng gasolina pagdating po tomorrow. The estimates were based on 4-day movements of foreign exchange rates and the mean of Platts Singapore, which is a regional pricing benchmark for refined petroleum products. Isa ho sa presidente ng mga industry players, si Leo Bella, said oil prices declined this week on hopes for diplomatic progress in the Middle East war as world leaders are hopefully gathered for the United Nations General Assembly that would lead to peace in the region. Yung lang talaga eh. That's it. Makakatulong na sa pagbaba ng mga presyo ng produktong petrolyo. 6:51 ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Sinuspindi naman ng presidente yung excise tax on liquefied petroleum gas, LPG, and kerosene amid rising oil prices. Sa kanya Executive Order 125, he removed excise taxes on LPG except when used as a raw material for production of petrochemical products or used for motive power, and kerosene except when used as aviation fuel. So... yung, let's see. Alam naman natin, within 15 days from the issuance of this order, every month now thereafter, the DBCC or Development Budget Coordination Committee in coordination with the DOE or Department of Energy shall review the implementation of the suspension of excise taxes and submit a report to the House of Representatives and the Senate in accordance with the Republic Act number 12316. And the DBCC has recommended full suspension of excise taxes on LPG and kerosene after DOE certified that the average Dubai crude oil based on MOPS covering the last 30 calendar days has reached $99.41 per barrel. So, ayon ho sa Section 1 ng Republic Act Number 12316, the President, upon the recommendation of the DBCC, may temporarily suspend or reduce the excise tax on petroleum products when the average Dubai crude oil price based on MOPS reaches or exceeds $80 per barrel for a one-month period. So, Mr. President, dapat sinabay mo na po ang suspension ng collection ng excise tax naman sa diesel at saka sa gas. Yuhu, yung pinakakailangan din naman namin. Mr. President, sabay mo na. 6:53 ang ating oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. We're live on Facebook, by the way. Gusto nyo panoorin ng programa, punta na po kayo sa facebook.com/EV991. Dahil na-miss ko kayo, magparamdam naman kayo, pwede rin kayo mag-text sa akin. 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Oh, tingnan muna natin ang magiging lagay ng panahon today at kung may bagyo ba. Wala na ho sa Philippine Area of Responsibility si Bagyong Queenie. Hindi na ho siya bagyo. Base ho sa report ho ng PAGASA, eh nasa labas na ho ito ng Philippine Area of Responsibility as of 3 a.m. today. Ito hong dating Bagyong Queenie ay balik na po sa kanyang international name na Surigay. Ang location po niya as of 3 a.m. is 1,055 kilometer northeast of extreme northern Luzon with maximum sustained winds of 175 kilometers per hour near the center and gustiness of 215 kilometers per hour. It is moving east-northeastward at 15 kilometers per hour. So kung hindi ho bagyo, ano meron sa Pilipinas? Well, meron ho tayong Intertropical Convergence Zone or ITCZ affecting Palawan, Visayas, and Mindanao na magdudulot ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms over Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Palawan, at Lanao del Sur. Pagdating naman sa nalalabing bahagi ng Mindanao, makakaaso ho tayo ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms at some Metro Manila and the rest of Luzon. That's partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil ho yan sa localized thunderstorms. Ang atin hong sunrise kaninang 5:46 a.m. at ang sunset po natin it's 5:48 p.m. Sandali ah! Bago tayo magbalit, nakalimutan ko. Madami pa lang nagpapabati. Excited naman ako. Hello kay paring Harold Tiglao Miranda on Facebook Live. 290 Pines Jackie, Ate Risa Gamboa, Ma'am Aida Caranoo, Gianna Merel Zapata, to Ma'am Reese Felicitas at sa kanyang mga kiddos. Sina Teacher Ria Patrick and Pia. God bless you guys. Hey John Guevara Pineda. Shout out daw kay Rio Manalo Benko and James Ramsey Cruz. Mga TNVS po natin ito. No? Tignan ako ano. Mamasada. Hello daw sa Team Limbonis Crew. Hello kay Ma'am Janet Magtoto Edra. Good morning po. At saka kay Malyari Jeng. Idol, may late ka yata? Bala ko, wala ako. Ako, malit? Kapilang kuwari may late. Si Mabalo mo. And na-late nga lang. Na-late. Sige na, okay na. Na-late. Pinatago ko nga sa boss ko. Ito naman mga to, pinaalala ko pa. Imbis na eh, dabalo ko yung kabalo. Eh? Ne? Oh, siya. Eh, it's already 6:56 na umaga. Balitan na ho tayo. The morning, ang Angeles City Mayor John Lasatin sinuspinde ang trabaho sa lokal na tanggapan mula alauna ng hapon ngayong araw para sa Kainang Pamilya Mahalaga Day. LMDA maglalaan ng equipment and resources para sa alternatibong tawiran sa Tarlac River at para mabawasan ang trapiko sa Agana Bridge. DOTR ipinatupad ang bagong POV fare sa buong bansa simula ngayong Lunes. At Pilipinas, nakiisa sa walkout sa United Nations bilang panawagan para sa kapayapaan sa Middle East habang nagtatalumpati si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating unang batch ng headlines ng araw ng Monday. Sinuspinde ni Angeles City Mayor Carmelo John Lasatin II ang trabaho sa lokal na pamahalaan simula alauna ngayong hapon, September 28, bilang pakikiisa sa Kainang Pamilya Mahalaga Day. Batay sa Executive Order No. 51 Series of 2026, kalahating araw ang pasok sa mga tanggapan ng Angeles City Local Government ngayong Lunes upang mabigyan ng pagkakataon ang mga kawaning na makauwi at makasama ang kanilang mga pamilya sa hapunan. Bahagi ito ng paggunita sa National Family Week at Kainang Pamilya Mahalaga Day na naglalayong bigyang halaga ang oras ng pamilya. Hindi naman saklaw ng suspensyon ang mga frontline offices at mga tanggapang nagbibigay ng serbisyong pangkagipitan, pangkalusugan at disaster response upang matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo sa publiko. Samantala, nasa pagpapasya naman ang mga pribadong kumpanya kung magpapatupad sila ng kaparehong maagang pagpapauwi sa kanilang mga empleyado. Maglalaan ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng equipment and resources para sa pagtatayo ng alternatibong tawiran sa Tarlac River patungo at mula sa kanlurang bahagi ng Tarlac City. Dahil ang inisyatiba na magbigay ng panibagong ruta sa mga tatawid at maibsan na pagsisikip ng trapiko sa Aganad Bridge habang isinasagawa ang mga hakbang para maibalik sa normal ang biyahe. Nagpasalamat naman si Tarlac City Mayor Susan Yap kay Pangulong Bongbong Marcos, MMDA Chairman Romando Artes, Cabinet Secretary Ben Jurabalos at mga pambansang pamahalaan at sa pambansang pamahalaan sa suportang ibinigay sa lungsod. Inaasahang magpapaluwag sa daluyan ng trapiko ang bagong tawiran habang tinutugunan ng mga kinauukulang ahensya ang sitwasyon sa Agana Bridge. Ipapatupad na sa buong bansa kabilang ang Pampanga ang dagdag pasahe sa mga public utility vehicle o PUV simula ngayong Lunes, September 28, matapos sa aprubahan ng Department of Transportation o DOTR fare hike. Para sa traditional na jeepney, magiging 14 pesos na ang minimum fare mula sa dating 13 pesos. Para naman sa modern jeepney, magiging 17 pesos ang minimum fare mula sa dating 15 pesos. Sa ordinary Metro Manila at city buses, magiging 15 pesos ang minimum fare mula sa 13 pesos, habang 18 pesos naman ang minimum fare ng air-conditioned buses mula sa dating 15 pesos. Para naman sa ordinary provincial buses, magiging 12 pesos ang minimum fare mula sa dating 11 pesos. Sa air-conditioned provincial buses naman, may dagdag na 2 pesos at 45 centavos kada succeeding kilometer. Itatas naman sa 115 pesos ang flag-down rate ng airport taxis para sa unang 500 meters mula sa 75 pesos. Para naman sa TNVS, tataas ng 20 pesos ang base fare depende sa uri ng sasakyan, habang 15% naman ang dadagdag sa mamasahe sa P2P buses. Inaatasan naman ng LTFRB ang mga public transport operator na malinaw na ipaskil ang bagong fare matrix sa loob ng kanilang mga sasakyan bago maningil ng bagong pamasahe. Mananatili rin ang fare discounts para sa mga estudyante, senior citizen at PWDs. Pinapayuhan ang mga commuter na suriin ang fare matrix bago magbayad at tiyaking tama ang sinisingil na pamasahe batay sa bagong aprubadong rates. Nakiisang delegasyon ng Pilipinas sa isinagawang walkout sa United Nations General Assembly habang nagtatalumpati si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Ginumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA ang paglahok ng mga kinatawan ng bansa sa naturang pagkilos. Ayon pa sa DFA, ipinapakita ng Pilipinas ang pagkabahala nito sa patuloy na humanitarian crisis sa Gaza at nananawagan para sa diplomatikong solusyon sa sigalot sa Middle East. Kabilang din sa binigyan diin ng ahensya ang mga usapin sa pagtatayo ng iwan settlement at tumitinding karahasan ng mga settlers sa West Bank na sinasabing nakahadlang sa pagsulong ng two-state solution. Samantala, binatiko si Netanyahu ang mga diplomat na lumabas sa session hall habang siya ay nagsasalita at tinawag pa umano itong moral cowards. Patuloy namang pinapahayag ng Pilipinas ang suporta nito sa two-state solution bilang daan tungo sa pangmatagalang kapayapaan sa gitnang silangan. Oras sa buong Pilipinas, 7:02 ng umaga. Ayan ho ang ating unang batch ng headlines today. Meron pa tayo coming up later for our top 3 headlines. So mga papahabol na pabati, tingnan natin at masilip nga. Sabi ni Paring Joven Rogan Hamisolamin, good morning Paring KG Boy. Tanong ko lang KG, matikman kaya natin yung excise tax na yan bago magpasko? O pamasko na lang sana nila sa atin? Buti pa nakaupo ngayon, araw-araw ata Pasko sa kanila, sabi ni Paring Joven. Ayun na nga, matitikman naman. Kasi LPG at saka, ewan ko sa kerosene, ano? Pero sa LPG, ginagamit naman natin sa pang-araw-araw na buhay. Pero yun na nga lang, parang mas kailangan talaga natin yung for transportation. Ewan ko ba? Ba't hindi pa sinabay? Meron naman parametro, di ba? Di pag bumaba ulit ang per barrel, di... Itanggalin yung automatic gawin na lang automatic suspension. Dapat din na hinihintay ang desisyon ng pangulo. May batas na di ba? Pag pumalo ng certain price yung per barrel sa world market, di ba? Dapat baba na. Nako po, ako ko nga ba. Hello kay Ma'am Catherine Santos. Pa-shoutout daw sa kanyang mga apo na sina Cassio, Austin at Kilin na walang pasok daw today. Ingat po kayo sa mga kayo magpupunta ha. Kung kayo man ay magpa-family day today, ingat po kayo, enjoy. Hello kay Paring Carlo Paolo Pasquale Liwanag. They're on the way to Nueva. See how I'm listening daw to his favorite radio station. Maraming salamat, Paring Carlo. Ingat kayo, ha? Sino man ang kasama mo dyan sa sasakyan? Take care and enjoy. Hello to Trina Aiko Santos. Lunis Malinis again. Work time. Hello daw sa Santos family. Kangapong Lina at Sister Joyce at kay Isabel at sa mga kiddos nila. And happy birthday daw bukas sa kanyang pamangkin na si Miguel Sanchez. Happy birthday, Miguel. And God bless you. Hello kay Marvin C. Lopez ng Alcala, Pangasinan na binabati rin si Francis Santorigador, Dorothy Jane Celidio, Elpidio Madanay Domingo, Brother Matthew Parascabuhay, at ang Lopez family. Magandang umaga po. Kay Olivia De Leon Villapana, good morning. Kay Gia Dumangkas Ubaldo. Pag-greetaw ng first birthday, ang baby daw nila na si Alan. Hi, Alan! Wow! Favorite daw niya ang morning roundup. Uy, maraming salamat, Alan, ha? At dahil birthday ni Alan ngayon at para sa lahat ng mga birthday, ano daw? Lahat ng mga nag-birthday ngayong araw na ito.
1: Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday!
0: And our birthday wish for Alan and to all of our birthday celebrants today, may the good Lord always take care of you and your family. May your body and your mind be nourished with a lot of good things. And may you also do a lot of great things in your life. May the good Lord give you more opportunities and greater capabilities to be a good person and to be a good son to your parents. Amen. Hello to Olivia. Na binabati ang kanyang tatang, si Tatang Alberto Villapana. Maya pa, abak po kaya kayo, Tatang Alberto.
2: Money.
0: At saka kay Bernard daw, sabi ni Nanay Pines Jackie. Oh, sige. 7:06 ang oras sa buong Pilipinas. Commercial break muna tayo at magbabalik po si KG Boy sa programang The Morning Roundup. Dito lang sa GV99.1 at GVM792, naglilingkod sa bayan.
3: Anak, gising na. Anak, rise and shine, Mangka Vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV99.1, your good vibes.
4: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: Manica Vibes in the headlines here by the morning roundups on a spawn at 7:47 ng umaga. Welcome back to the show. We're live. Watch the program. Facebook.com/GB991. And of course, mga kabibes, pwedeng pwede rin ho kayo makinig sa iba't ibang pamamaraan. O bukod ho sa GB99.1, you can also listen through GBAM 792 naglilingkod sa bayan. That's our sister station on the AM van. And of course, you can also listen to me through our online audio streaming, mixlr.com/GB-99-1. Something going on with my microphone. And Radio Garden. Pwede rin po sa Signal Digital TV Channel 306. At syempre, mga ka-vibes, dito sa Facebook Live. Pilip na ho kayo. Ngayon na. Drop your greetings already, okay? Facebook.com/GV991. Mga ka-vibes, order from any branch of Delish Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos. Malapit na po muli silang magbukas for franchise, so follow them on Facebook for more updates. Delish Cheese Dough Pizza, maraming salamat po. 7:48 ng umaga. It's a Monday today. Baka mamaya kasi hindi kayo dagising or pasarap ang tulog ninyo. Monday na ho, ha? Pamalit na naman ho kayo, okay? Pasok na ho tayo. Let's go, come on! At syempre mga ka-vibes, ngayon ho'y 28 na ho ng buwan ng Setyembre 2026. Today is September 28, 2026. Let's talk about Mary Jane Veloso. Nakalabas na ho siya ng piitan. She already walked out from the Correctional Institution for Women, or CIW, in Mandaluyong City last Friday. This was after President Bongbong Marcos Jr. granted her an absolute pardon, ending her nearly 15 years na pagkakakulong. Bureau of Corrections Director General Gregorio Pio Katapang Jr. handed Veloso a copy of the President's pardon and her official release order, completing the administrative procedures for her discharge. Kung di ako nagkakamali, panahon pa ho ni, ito ni late President Noynoy Aquino. Diba? Itong paglaban sa kalayaan ho ni Mary Jane Veloso. Veloso was released from the CIW around 9 p.m. last Friday and was met outside the prison compound by her parents, Celia and Cesar Veloso, and her two adult sons, Mark Daniel and Mark Darren. The absolute pardon removes the remaining legal impediments to Veloso's conviction and allowed her to begin rebuilding her life outside prison. And following her release, Veloso will be endorsed to the local government unit of her residence in Nueva Ecija as part of the government's reintegration program. And through the LGU, Veloso is expected to have access to programs and services that may include livelihood assistance, social welfare support, and counseling skills development. Who would have thought, pati siya, di ba? Nasa death row na ho ito noon sa Indonesia. Kung matatandaan ho ninyo yung kinasasangkutan ho na problema. Nasa death row na ho, nasa pila na ho ito, no? Sa Indonesia. At buti nagawan ho ng paraan ng atin hong pamahala. Alam ko, nung panahon pa nga ni, ano, ni former president and the late Noynoy Aquino, no? And now she's already out of malayo na ho sa death row at nakalabas na rin ho ng piitan. At yun na nga, isang biktima ng drug trafficking. Ano? Parang mga recruiter niya, pinabit-bit sa kanya isang bagahin, naglalaman pala ng illegal substances. So that's the reason why she was lined up in death row noong 2010 when she was arrested in Yogyakarta after authorities found 2.6 kilograms of heroin in her luggage. At yun na nga, ang kanyang siste, hindi naman niya alam yan eh. And she was deceived by people who recruited her for work abroad. So we're happy that nakalabas na sa wakas. Nag-trending pa ngayon yung hashtag pray for Mary Jane Veloso, kung maalala ninyo. Ano? 7:52 ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Once again, we're live, facebook.com/GV991. Kung may mapabati kayo, pwede na kayo mag-text sa akin, 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Hello kay Milagro Soriano on our text line. Sabi ni 0436, good morning, pakikalampag naman po ang pamasahin ng TNVS, bakit parang walang taas sa amin? Meron actually. Uy, kung nakinig ka kanina sa mga unang batch ng headlines natin, meron nga. Meron kayong dagdag. Ang TNVS may dagdag din sa inyong pasahe. Ulitin ko ha, para sa TNVS, tataas ng 20 pesos ang base fare po ninyo. Depende po sa uri ng sasakyan. O, ulitin ko ha, 20 pesos sa base fare ng TNVS depende sa uri ng sasakyan. So, yan ho yung para naman sa mga TNVS. Ha? Baka late siguro na kapakinig itong si 0463. Sige. Okay, 8695 says, good morning, idol. Shoutout kay Mpuin kay kami Kenning. San Fernando, banda harap Fortuneville 3, halos harapan magtinda pandesal at tinpong open drainage. Kenny, tinmong makalagay placard sabat pero ane ka delikado, open niya, malalam sana naman, adi na niya oras atakpan sana po, pakilawe naman po, maluwat ne pong makanyan. O yan, king barangay Baliti ini ne, ating kanong open drainage ken. Paikutin natin yung team natin dyan. I will ask for an update pero na-forward na natin itong concern na ito sa ating GV News team, no? So, lawen tayo. Nung adurutan, diba? Ang taila mismo akit da. Itang situation, Ken. Ang punga report tayo nung kanino ta pwedeng manyadsaw. Pero hopefully, ne? Dapat yung maning muna, Ken. Pinaman yung barangay. Yeah. So, manawagan na po ka nung kapitan Ken. Ikap huko. Nung pwede ka nung pakitutukan niya. Pero, sige. This has already been forwarded to our news team. No? Try tayong padurutan at tingnan natin kung paano tayo makatutulong dyan sa panawagan po ninyo. Dapat matuto na po tayo sa incidenting nangyari dito sa Angeles City. Yung kasagsaga na po yung masika ng pamanuran. Eh. Tsaka wala ho dapat talaga naka-open na drainage siya. Eh. Napaka-delikado ho. Ano? Oras po natin, 7:55. Yung buti kung lahat memorized po yung lugar na yun. Paano kung dayo? Kaya itong tipong eda talaga pansinan, delikado na rin makanyan. Sige, mga ka-vibes, 7:55 na. Instant shoutout na muna tayo. Maganda umaga kay Nanay Pines Jackie, our rank one for our second podcast, good morning. Kay John Guevara Pineda, shoutout kanukang Rio Manalo, Benko, birthday na kanung Eni. Happy birthday, kaya ka! Rio! Hello din kay Brian B. Carlos. Sana dagol ni rollback bukas. Di ka sure. Ang hirap eh, di ba? Yung mga sinasabi natin are just estimates. Kaya paputang kahil huwag malalayari kayong kinabukasan. Hello kay Catherine Santos. Maganda umaga. Kay MJ Chon. Ay, salamat. Matagal na namin nihintay na tumaas yung base fare kami mga TNVS. Presyong padyak halos kasi kami, sabi ni paring MJ. 7:56 ang oras sa buong Pilipinas. Diretso na po tayo sa ating top 3 headlines today.
1: The morning round of headlines.
0: Senador, hindi pa inilalabas ang subpoena laban kay dating Senador Sari Trillanes para sa impeachment trial ni VP Sara.
1: The morning round of headlines.
0: Fact-finding task force iniuugnay sa sobrang bigat sa mga haligi at piles ang pagguhong gusali sa Angeles City. At Pangulong Bongbong Marcos nilagdaan na ang batas na nagpapaliban sa 2026 Barangay at Sangguniang Kabataan elections. Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating hong top 3 headlines ngayon araw ng Monday. Hindi pa inilalabas ng Senate Impeachment Court ang formal na subpoena para kay dating Senador Antonio Sonny Trillanes IV na inaasahang harap bilang saksi sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Duterte. Ayon kay Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tongol, hindi pa rin naipapadala ang subpoena kay Trillanes. Gayon din sa tatlo pang saksi kaugnay ng Article 2 na impeachment complaint na tumatalakay sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Kabilang sa iba pang saksi ang dalawang opisyal ng Davao City Register of Deeds at ang Executive Director ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC Secretariat. Matatanda ang hiniling ng House Prosecution Panel na patestiguhin si Trillanes kaugnay ng kaniyang mga naunang alegasyon na nakatanggap umano ang pamilya Duterte na mahigit 181 million pesos mula sa isang personalidad na sinasabing sangkot sa ilegal na droga. Bago humarap ang mga bagong saksi, nakatakda munang tapusin ngayong Lunes ang cross-examination sa kinatawan ng Philippine Government Electronic Procurement System o PhilGEPS, gayon din ang pagtestigo na isang opisyal mula sa PNP Firearms and Explosive Unit. Inaasahang magpapatuloy ngayong Linggo ang serye ng pagdilig sa Senado habang binibigyan ng pagkakataon ng magkabilang kampo na ihain ang kani-kanilang mosyon sa impeachment court. Iniugnay ng fact-finding task force sa labis na bigato overstressing sa mga haligi at piles sa pagguho ng tinatayong gusali o tinayong gusali sa Barangay Balibago, Angeles City. Sa isinagawang press conference itong Biyernes, sinabi ni Task Force Special Spokesperson Attorney Darwin Reyes na batay sa kanilang structural analysis at laboratory tests, lumampas sa load-bearing capacity ng mga haligi at piles ang kabuuang bigat ng gusali. Nabatid din na hindi sapat ang sukat, dami at tibay ng mga materyales na ginamit para sa aktual na laki at bigat ng istruktura. Lumabas din sa pagsusuri na idinesenyo ang mga haligi para lamang sa gravity loads at hindi isinama sa kalkulasyon ang lateral displacement o paggalaw ng gusali sa magkabilang direksyon. Nadagdagan pa ang bigat ng istruktura dahil sa mga hindi otorisadong pagbabago habang isinasagawa ang konstruksyon, kabilang ang pagdaragdag ng mga steel beam at karagdagang floor framing na wala sa orihinal na plano. Dahil sa mga natuklasang pagkukulang at errors sa structural detailing, nakatakdang magsampa ng kukulang kasong local na pamahalaan ng Angeles laban sa may-ari at kontraktor na mapapatunayang may pananagutan sa pagguho ng gusali. Nilagdaan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Republic Act No. 12326 na nagpapaliban sa 2026 barangay at sangguniang kabataan elections o BSK at nagtatakda ng 5 taong termino para sa mga incumbent barangay at SK officials. Inanunsyo ng Pangulo ang paglagda sa batas noong Biyernes, September 25. Sa ilalim ng bagong batas, inilipat ang susunod na BSK sa November 13, 2026. Manatili na